gale le jange ada gale singe ruso kami payo kimer nya bantal panyae ngau niko ang desingae.